Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: sai dai wasan bai kasance batun ƙwallon ƙafa kawai ba, domin ya zama wani gagarumin bikin ƙasa na nuna godiya da girmamawa ga irin gudunmawar da Messi ya bayarwa tawagar ƙasar ta Argentina.
1: Gidan rediyon muryar Turkiye na tare da ku a ko'ina, a kowace rana, a kowane lokaci.

a yankin. A ƙarshe, abubuwan da ke faruwa a Habasha ba su kai ga nuna cewa sabon yakin basasa mai girman na shekarar 2020, wanda ba za a iya komawa baya daga gare shi ba, ya fara. Sai dai suna nuna ɗaya daga cikin manyan rikice-rikicen da tsarin da aka kafa bayan Pretoria ya fuskanta. A cikin gajeren lokaci, abin da zai fi tasiri shi ne ko haɗin kai tsakanin TPLF da FANU zai rikide zuwa ainihin yaƙi na fagage da dama ta hanyar har-haren OLA da sauran ɓangarori a lokaci guda, da kuma irin girman martanin soja da gwamnatin tarayya za ta zaɓa. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan tare da ni Yasmin Ahmed. Mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Khan da Veji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka. Muna fatan haɗuwa da ku a shirinmu na mako mai zuwa domin tattaunawa kan wani sabon batu. Kafin nan, ku huta lafiya. Yankunan rikici a Afirka.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiye. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.